0: Muncul mata kari ngalayang batici batici lamit ngada bae
1: atici lapisee

ay kitay na patun madah kapasot handphone, email, Facebook, taka naman na maja nga gay sa pasapa. Kitay sa manaan mo at timensya to mo buruba. Nanti sida bisi ati jay, sida uli nga gautay ka naman na nga kitay. Siti agi, anang ka pasuot ka muntang mat, baka numuting ki, ari pangada, tau ka, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Labanya muna ditemu orang, pesanto, ari aku, Austin Matthew, nga YFM.